0: nang may nakinikini. Terus ka panglinaw kita.
1: Bye.
2: YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.